Yankopadum. Yes, sure. Yankopadum. Tama minya ni uwe ya na chese. Yeah. Inye shua sa wana na heda so uza.